0: Ababa no so ni nu kunu netie oyɛ adwuma 2013 ɛwɔ mɔ mɔ yɛ abebe basu bi ai hwan hwan mɔ hwan hwan mɔ no ebi ɛna no yɛ adwuma na wa yɛ adwuma wo ama ya promote ni nti ɔwo nanim kakra wo adwuma ni mu afɛ na kakra wo behu a ɔba na ɔso ai microwave no de aba unya ne he ɔso ebetɔ no kita rice cooker no kita we otu ni fu baabi a bɛmɛn ɛmfa hello
1: Master,
0: why ena be ka ma mi te na ti
1: e kwa ju ami
0: te na ti
1: na fo an ti so wa na ma wu ji o su ti ju e ko ga no ta le ra bi o su ni ti ai a se mi do bo bi so mi so o se ya ti ma se mi sa na na o ja ju ma no da da na so so mi a hu du ni e be ya bre so ko ba wu ji ani asqua so me de a que tu abone para o padema ya na mana a te fun ya na ko bi ko a so so me de ko mu ka de wa ko un ti no mu da su ti mu no e te ko ro ko bi ni ja ja ni bi ya da u du ho ta e bi ni sa sen so ti bi ni chu no anu ma yi e da sen so ti ni bi ni ko ni ti ni me de ti ni ni ni ti sa ko si ho ko ti ya e ho ti ni ni so ya Asa na me be, ene me jad doko, bete me bedi ten. Ya so me juma ge jame ni mi, jipe uwa kwa ba, enko mu nyay pe juma ni. E juma uwa so, mou che juma uwa, e juma, oke, oke, kwa yye ka. Yo mu chingye juma ni. Na ku chye, ka finya, de biye kwa mdino. Ita su tan fuka, mu kwa ben skase, 10 minute, 4 minute. Yo chye dan kase, e mye chye la be, oga fuka. Na wa, ya jire yon yon yon mo. Obe ya, obe ya. E ti yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon
2: Hello,
0: Bolo, good morning.
2: Okay. I know a controversy. I can catch you there. Before we be the employee, more agree on terms. Amazing guys, we don't win. Oh, performance. Now to be increasing, and we increasing. Everything. The challenge is we promote those for here. Then, and I'm what?
0: You know.
2: Aha, fine. The money we promote to. Now, for the new profile, you're. No more Rian. What for being made, Mama? I've calculated a money galoy.
0: Yo,
2: it's you. Oh, me.

bibia anya kama kama na hello ujina so okay ah dia ebe ko kasapa ni akofa kasi ebo na ba se weda na emboye weda na emboye nti ebe ko kasapa ni akofa kasi ebo na bibia ai kama kama help 965 you from DJ Fresh Alexato Eddie Arabanku Ebrew Adama Liza Anna Seven Black and a boy Echidom and a James and a boy Echidom